dan epi le fama. E ka di konsa Wasco gade kote moun ka Delse, moun twe pase la epi yo domaje valve ki la an tretman dlo an Delse kote sa ka empeshe be moun ki twa tetren dlo, sa se fama. Epi lot moun yo pasa jweni. E ka di konsa yo ka fe yon investigasyon. E pi, konsa yo fini fe sa, sa ki doit et fe, ka yon pou fe. Charles ka kouye asou se moun pou sa konserve dlo pou bwe. E ka di yo konsa ese gade si yo sa amase dlo la pli. Ka di Wasco wete komite pou sa bay publik la tout kalite dlo. Yo ni la dwet bouzwe, me yo sav ki sa ki ka ale. Ki manye Wasco ye, se jou sa la. An tournament football pou jeune moun an ba 14 l'année, le Westley set li si joué. Kot Suriname bat yo 7 goal pou yon. E pi sa sav le di ki. Set li si an group yo la, yo vini 3e an 4. E pi an nouvel cricket an CPL, Nou ka wè kote set lisi kay jwe denye jwe yo an set lisi se pi sa kay pou kou la. Jodi a el kote yo kay jwe Jamaica Kingsmen. Yo swè nou wè kote Antigua epi St. Kitts jwe. Le St. Kitts ale bat avan. Yo fè yons kaot wive 8 runs la an 20 over. Epi Le Antigua le bat, yo fè sa pou ped 7 pichet epi la te wete 3 bol pou ale toujou. Epi se jwe sa la, sa te pwe kou la an Antigua. An nou gade ki kom, apwe se won sa la, an gade ki manye yo ye. Gayena ha jwe de yo hagen tou le de yo asou 4 pwe. Babad ha jwe de yo hagen tou le de osi yo asou 4 pwe. Jamaik ha jwe sek, yo ha gen de, yo ha pet 3, yo asou 4 pwen. Antigua ha jwe 4, yo ha pet de, yo ha gen de, yo asou 4 pwen. Set lisi an sekyen ples, yo ha jwe sek, yo ha pet de, yo ha gen 3, yo asou 4 pwen. Trinbago Knight Riders, yo ha jwe de, yo ha pet yon, yo ha gen yon, yo asou 2 pwen. E pi St. Kitts ha jwe 4, yo ha gen ansel, e pi sa se yo kote de bat set lisi, ansel, e pi yo ja pet 3. Kwa nou ka espere sa ka fèt la an dezyem an lot ou an ki ka ale la tout suit. Sa se kote nou javini an bout nouvel la bon matin. E pi avan nou alen gade ki sa ka ale an tèt nouvel la. Aksidan ki te fèt ba asou dlo la an skosho, yo ka di ko sa ka prive 10% preske fini. E pi, jounalis te pose an pil kwestyon la. By police as a fait l'amour joy sentiment let nous vieux tout à l'heure dit Conway bon on dit Conway là bon matin OK nous ca espérer qui ça qui ca y fait là Le investigasyon sa la fini la kote yo di ko sa yo ka apre sa yo ka vwe fay la ale la bay ofisye DPP pou e yo sa fe bagay. Me yon bay la ki te twen interese Lester Jean yo ka di ko sa se yon nom si patiman sa se yon nom amoun ki te la abo patiman. Me lan na pil pawol ki ka pale asou bagay sa la paske sa yo ka di ki la tenyan bato asou dlo E pi yale a la ko sa, adan moun di se vol yale fe, me lot pawol ka di yale gade pou ed. Be moun ka di ko sa, pou chou ale an di dan, e pi ou pa ale nage soti asou dlo. Kwa, an nou espe, e pi gade ki sa ki kay fet. Bon, mwen d'akor pou d'akor ki, nou ni pou examine ki sa ki fet, ki manye bagay sa la fet. Pucci, nom sa la, te jwen bil, a fwa ki moun ite ye. Kwa, lan mò sa la, nou piyes pa kote lan mò sa la fèt.
Mais à la manière, la mort ça

Seye pwe sa ki ni chek ase. E pi ka wange sa les pou yo kwaze. Psalms chapitre 24 verse 18.